0: umhlaba namazulu engakabi khona awuhlulwa izimo kuzo zonke izimo ubuvela uNkulunkulu uvela unguThixo ngiyakhuleka namhlanje ngikhulekela insikelelo kumphulaphuli ngikhulekela isibusiso kumlaleli konke obekade dliwe isikhonyana ngiyabonga Nkosi ukuthi kuyabuya kuphindaphindiwe uyisimsedari yaseLebanon uphunzisa imbabana izwi lakho liyaphila dalo kusha dalo kuhle dala phezukwa nawo umntwana wakho ngegama enamandla ngegama lika Jesu thulisa konke Nkosi obekade kumelene naye amen
1: ngabe unenkinga kahlukela zitholele imbiza umkhucululi ka Dr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064 533 3512
0: Wafika ukuphila njalo ngolosibili sizobe sinenqopha mlando yenkonzo sizobe sinenkonzo kaqala ngami Nkosi ngo 10 o'clock ekuseni kuya kuthi untambama abantu abafuna ukubekwa izandla abantu abafuna ukukhulekelwa abantu abafuna ukukhulekelwa ama CV abo ukukhulekelwe imindeni yabo nayi inkonzo engakhethe bala lamuntu emema bonke abantu Jehova uzokwenzela okuhle uJehova uzokuphakamisa uJehova uzolwa nabalwa nawe ungakhohlwa lenkonzo ithi qala ngami Nkosi u2026 uJehova fanele aqale ngawe aqaqeka amafindo aqaqeka izibopho kuqaqeka izinto empilweni yakho njalo ngolosibili uzothola umavula kuvaliwe akuphathele lenkonzo emantsele number 110 kumngeni road kuyobe kushunyayelwa ngamandla kuyobe kuprofetwa ngamandla kuyobe kukhulekelwa abantu ngamandla ungakhohlwa ikhona ikhombo yakho eyobe itholakala ezobe ihambisana nalolo suku izobe itholakala ngomnikelo ka 105 rand qala ngami Nkosi angazi ukuthi kuphi lokho Jehova afuna aqale ngakho kuwe kodwa ngizothi mina akaqale ngawe uJehova ukuvulela abantu imizi aqale ngawe uJehova uvulela abantu izinto ezibushiwe uNkulunkulu usokwenzela umhlola kulezi inkonzo ungabuthelwa
2: ngubingelele kakhulu umlaleli wami ndona ukubingelelayo uDr Mzinto umprofeti kaJehova ngiyakwemukela umlaleli siyathuthuka FM ngibonge kakhulu ithuba lokuba namhlanje ngibe kanye nawe kulolu hlelo ngikwemukele kakhulu wena oqala ukuba ingxenye yalolu hlelo ikhaya lokuphila ikhaya lomprofeti ikhaya la okuqaqwa khona izibopho zeminyaka abantu abaphila nazo ngikwemukele umlaleli wami wenanda FM sibonga kakhulu ukuthi uJehova sivumele ukuba namhlanje sibe kanye nawe nawe emlalelo oqala nqa ukuba ingxenyalo lohlelo ngiyakwemukela kakhulu ngibonga kakhulu abantu ekade sinabo kulomkhuleko wanamhlanje inkonzo yama 1-on-1 yokhlola sibonga kakhulu abantu kade bekhona bebesuka izindawo ngezindawo uJehova makanibusise uJehova makaniphumelelise uJehova makaninikeze ukunqoba njengalokho nigezile izandla zenu odengezini lomprofeti kuyoba njalo naseyidalweni zenu kuyogezeka namacala kuyogezeka nezifungo nezibopho kuyoba kuhle kakhulu uJehova ungitshenile ukuthi njengoba sikulenyanga sikwinyanga la khona abantu abazophakanyiswa khona sikwenyanga la khona abantu abazosula khona izinyembezi ngifuna ukuthi kuwena umprofeti ngifuna ukuthi kuwena umlaleli wami uJehova unohlelo oluhle noluphezulu nolukhulu

lo senhlanhla phezwe ID yakho umuntu uma ekade esemoshali funakala noma ngabe kuthiwa ubuphekezele umuntu othile oyolanda umzimba fanele kugeze ngoba uma ungagezanga usunethunzi ohamba nalo umuntu uma ebuya ejele kusuka kufuna lageze ngoba uma engagezanga usenethunzi ahamba nalo umuntu uma ilala esitokisini bese yaphuma ngakusasa fanele ageze lo muntu ngoba unethunzi lokuthi usedlule ezandleni zamaphoyisa wena owathatha i-ID yakho wayo satisfy ngiyazi mina ukuthi into owawungayinakanga ngoba phela wawufuna ukuthi iphoyisa libone bese liyagxivisa bese liyasayina kodwa iqiniso lithi isibusiso asihlali ebumnyameni isibusiso asihlali endaweni eyikhulukuthu ngizothi namhlanje bonke abantu bakaJehova uJehova ungitshenile wathi nasi sikhiye osekufaneke ngisithinte bese bethola imisebenzi abantu mina ngizothi mina kuwe ngiyagaranta iviki elizayo lizoshaya kunobuthaphuthaphu bobufakazi kuneyimali oyibhalisile kuze kube manje kaphume ngizobusisa iID yakho mina lizobuqaqeka lezo imali kunomsebenzi o-applyela ukakawutholi ngizobusisa iID yakho lowo msebenzi uzowuthola ngithi mina unesibusiso wena somendo kodwa lo mendo awutholi uhlangana nabantu badlale ngawe woza ngibusise iID yakho ilanga lokubusiswa kweID yabantu ngizothi mina kwiID kukhona ikhanda awushuthwa ngithi umzimba kweID kudalwa yini lokho ukuthi into ebalekile kumuntu ukuthi abonakale bese impilo yakhe iyaphumelela into ebalekile kumuntu unyaka azalwe ngawo bese kuba usuku azalwa ngalo abantu kubayaphithizela ngelanga abazalwe ngalo bese bethi baselebrate ama birthdays ngizothi mina kuwe iID yakho iphethe celebration yakho iphethe injabulo yakho kodwa le yakho idlule ezandleni ezingenasibusiso woza ngizoyibusisa le ID yakho woza ngizobusisa unyaka owazalwa ngawo lo nyaka unyaka ofaneke ngiwuphakamise phezu kwekhanda lakhe akangizwa lo muntu ulibele ukukhushuza ngithi mina lo nyaka unyaka ofaneke ngiwuphakamise bese uletha ubunhlanhla phezu kwekhanda lakho ngizothi kuwena ke mlaleli wami ngesonto ngiphathela iID yakho ngizokhulekela iID wena othu nezicelo ngicela uphathe iphepha ubhale izicelo zakho ngoba uyilanga langesonto yilanga lokubusiswa kwabantu kokubusiswa kwempilo yabantu iID yomuntu imele ibeginning imele isiqalo somuntu imele usuku lwakhe olwaba inqophamlando imele ukuzaleka kwakhe ngiyakumema mlaleli wami ngifuna umuntu othi prophet bengayazi mina iID ukuthi kanti ibaleke kangaka ngake ngayiboleka iboyfriend yami iID ngake ngaboleka ingane yami iID yake yangidukela iID ngase ngiqhamuka sengiyayithola yake yalahleka iID esitolo ngayifica isichonywe kwiboard kwinotice board yase store ngizothi leyo iID yakho iphete isibusiso sakho bengafaneke ithintwe izandla zomunye umuntu ngizothi kuwena mlaleli wami ngesonto ngo 9 o'clock asihlanganeni eThekwini emansele number 110 ngizoqeqa isibusiso sakho ngaleyo iID yakho ngizosibusisa iID yakho wonke umuntu nawosebenza umsebenzi oncikizelayo ngizobusisa iID yakho uzovuleka umsebenzi umuntu obamba imali iphele esandleni ngizobusisa iID yakho imali izolasta esandleni sakho nomuntu othi mina ngina bank account ngoba vele imali anginayo ngizobusisa iID yakho isidingo
sokuyovula ibank account uzosibona ngizobusa si ID yakho kuzoba noshintsho oluzoba sempilweni yakho nansi into zongenzela yona ngesonto uzongiphathela umnikelo umnikelo olingana neminyaka yakho uzongiphathela umnikelo olingana neminyaka yakho wena ona 36 phatha u 36 rand wena ona 25 phatha u 25 rand wena ona 52 phatha u 52 rand wena ona 60 phatha u 60 rand phatha umnikelo olingana neminyaka yakho yini ezobe yenzeka mprofeti ngizobe ngiphakamisa isibusiso sakho esidileyiswe ukuthi i-ID yakho inamathunzi ayembethe zizogijima into zabantu zizoshesha izinto zabantu ngizobe ngikhuleka kakhulu ngesonto uma ungena eminyango uma ungena eminyango ngizocela wena ohlushwa izitha uma ungena eminyango ngizocela uthole itshe lezitha uma ungena eminyango kunetshe lezitha lelitshe lihlala emanzini ngizokutshela ukuthi uzolenze njani wena othu nezitha wena othu gwazwa zibhobo wena othu uvuvukalelo zinyawo wena othu la ekhaya kunezinto ezigijima phezulu kwendlu kunamakati singawazi nginesichithe engihamba naso angifunwa nalapha endaweni engihlele kuyona unezitho ofuna ukuba zishayeke ngifuna ukuqothela izitha zakho mina ngifuna bonke abahlangana ngegama lakho ngifuna abahlukane ngifuna bonke labasebaze bathengelana ama ethan ngoba bekhuluma kabi ngawe ngifuna abahlukane ngifuna bakudedela bakuyeke izitha ngizoyishaya igulelo zingane akekho umuntu ongaqhubeka nakene nawe esegulelwa ingane ngizoshaya isitha sixabane nomuntu esithandana naye akekho umuntu onganaka nawe uthando lakhe limbhedele ngizoshaya isitha sidilizwe emsebenzini akekho umuntu ongaqhubeka nakane nawe esengasasebenzi indawo ngithi ngesonto ngena eminyango uthathe lelitshe elilungisiwe lalungiselwa wena ngilikhipha for the first time itshe lezitha ulithathe ngomnikelo ka 100 rand wena othi nginesitha mina esingimise kabi nginomuntu mina of ongafuni nemali yami nginomuntu mina ongafuni noma wengane zami ngiyasola uma wengane zami kukhona umuntu omphosa ngezilwane ngiyasola ubaba wengane zami kukhona umuntu owenza okuthile kuyena njengoba engasondli nabantwana ngiyakumemakhe mlaleli wami ngithi woza kule nkonzo yange sonto inkonzo yokubusiswa kwama IDs abantu lenkonzo uzophatha iID yakho kule nkonzo bese uphatha umnikelo ozobunikelela impilo yakho ozobunikelela iminyaka yakho sizobe sithi ebeneza nkosi usigcinile kwaze kwaba la sizothi qala ngami inkosi ukuba ngibusiseke kulomndeni sizothi qala ngami inkosi ukuba nami ngijabule kuleli khaya woza kule nkonzo engesonto inkonzo yomprofeti inkonzo yokukhululwa kwesibusiso ongabe kudala saba khona phezu kwempilo yakho ngicela njengamanje uthumele uWhatsApp wakho ngifuna umuntu mina othi umprofeti uyazikhe le nkonzo iyona nkonzo lebekade ngilindile nama ngazi kodwa ngizomoya wami uthi iyo nkonzo ebekade ngilindile bhala uWhatsApp kunamba ka 076 66 48 114 076 66 48 114 bhala uthi qala ngami inkosi ala ngami inkosi bhala lelo gama ku WhatsApp wakho uJehova makakubusise asihlanganele ngesonto eMansele number 110 ngizokhulula umsebenzi wakho ngizokhulula ibhizinisi lakho ngizokhulula yonke into okudala ibanjiwe yabanjwa ngobumnyama zothi mina kuwe ngizoyikhulekela
EID yakho utho munye baba ngawaphathi nama CV no CV EID yakho utho munye baba ngaliphathi nekhadi

0: sandla uzothinta isitho sakho sangasese lesi sandla uzoqinisa uyithinta na usuyinwaya angeke uxhawule umuntu bese ugujima uyowasha izandla ufakazi wami nami nawe uxhawula umuntu uthinta amaphathi amaningi asemzimbeni wakho kanti uxhawule namhlanje umuntu okusebenzisela ikhubalo noma okusebenzisele isivalo esibi sivala izinto zakho waza kule nkonzo yokubusiswa kwama IDs abantu ngizobe sengiyageza izandla zakho ngimemeze phezulu kwempilo yakho ngithi akudede inhlupheko ekudede usizi akugcabuki ifungo neyibopho ezabopha inhlanhla yalomuntu bese into zakhe ziyakhanya iyodwa into engiyaziyo iID yakho izoyibusisa bese kuvuleka iminyango eminingi. Jehova makanibusise, uJehova makanenzele okuhle, makukhanye, makube kuhle. Siyabonga kakhulu. Njengoba olapha ekhaya, olapha eteksini, olapha emsebenzini, abanye basendleleni baya emakhaya, abanye baya emsebenzini. Isikhathi u9:00 esihlangana ngaso ngesonto.
1: Owokugqibela lo. Kwamavula kuvale sokwamukela.
2: Yebo, sawona baba njani.
1: Mama wami vala umsakazi emva kwakho nyaphila ma.
2: Uyaphila baba, khona into engizwa ukukhuluma la ireyidweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuna.
1: Yebo ma.
2: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithola abantwana lutho ukuthola abantwana nomsebenzi ngiyawuthola.
1: Mana ke we mama, mana indoda unayo.
2: Ukhona yebo
1: kunayo umuntu. Cha, njoba uthi ufuna umntwana mina, ngifuna ukwazi indoda uthi unayo.
2: Yebo baba.
1: Uhlala nayo.
2: Yebo baba.
1: Okay. Unayo nabantwana?
2: Unabo abantwana, inkinga mina.
1: Wena unabo?
2: Yebo.
1: Inkonzo seCameroon niyayenza?
2: Yebo baba.
1: Okay, lalelaki. Sigani nobabili kimina.
2: Yebo.
1: Ngizonilekelela.
2: Yebo.
1: Says one.
2: Iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena uyadumba umlenze ekwenza ihawul kababa wakhe.
1: Yeah.
2: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa. Anganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje. Ngokuthi into ukuthi ngiphumeleli nje yasikasetshenzwa yena ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili yazibhela into ezinhle zonke ezibuhlungu.
1: Kulongela fana ke ngifike ngizonihlolela ngizohlola ngizoyibona inkingi ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami.
2: Yebo.
1: Uneminyaka emingaki?
2: Ngina 31 manje lento yaqala ungena ngo 2008.
1: Eh usemncane mntanami, usemncane mntanami, ngizokubusisa mina uthola amawele.
2: Yebo baba.
1: Ya indoda ikhona eduze njengamanje.
2: Yebo baba ikhona.
1: Ngomnikeza ifoni.
3: Yebo zobona
1: baba. Baba wami. Umama uyangitshena isimo enibhekene naso. Ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi ube indoda. Amadoda njengawe mancane emhlabeni sikona. Make babona nje umuntu osifazane banenkinga nyana bayagquma kuyena.
3: Yebo.
1: Ya, yenzani indlela ningibone.
3: Oh, okay, ayisozama.
1: Ya, ngiyacela, ngiyacela niyikhuthalele inkonzo ningayiyeki, niyikhuthalele inkonzo. Nishaya inkonzo, nishaya inkonzo, nishaya inkonzo. Shaya inkonzo, shaya amahlandla bemathathe bemane, bemahlani. Alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright. Yathuka le ndoda idayibo. Amavula kuvale sokwamukela. Molo man, siyaphila ma.
2: Siyaphila nathi mprofeti.
1: Ya.
2: Ndizobulela mprofethi ndandisexaweni xaweni mprofethi wandiprofethela uba umkhwenyana wam wabulawa olahla ezifama ngapha endlunkulu.
1: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
2: Yebo mprofethi.
1: Okay. Ya
2: ngithe mprofethi kusanjalo ngase ngixelela umama makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
1: Ya.
2: Hayi umama abahlanganisa abantu umprofethi uthe sebahlanganisa abantu basekhaya ndabaxelela ba kunesiprofetho esinje esiphuma kumprofethi esaweni yami

0: khona ilucky oil. I-oil yezimanga eyenza imihlola phakathi kwabantu. Sibonge kakhulu Jova Bosise. Vukela kwamavula kuvaliwe eMansele number 110 Kumngeni Road eDurban Estate ngase WMCA. Thintele number ngekuzoduke. Siyakuthanda. Siyabonga.
1: Ingelela ubaba nomama umavula kuvaliwe nabazalwane. Ngisinzo cela nje ukudlulisa ukubonga kubaba. Nginomuzi so umuzi wami ngihlezi nginenkinga ngiqekezelwa bangene bangifasele ama-CV impahla zami zokugqoka ama-fridge bayitapele nje mangabe mhlawumbe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuntu raf nofikele ubrown ngasebenzisa kona kusengosuku lika-7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma ngathi ma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground mangisingisingisi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile yonke into nje iphenduka umlotha abaphumanga nalutho ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi yababa umavula kuvaliwe ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe ibona iy'ngane zabo zingiqekezela impilo yami ingayiphambili ubaba umavula kuvaliwe uyabakhombisa manje ukuthi kubuhlungu kanjani ukusebenzela emuva ngiphinde ngicele ukubongela nomfana wami ngifike naye la engathi ulahlekelwe umqondo wabona ubaba umavula kuvaliwe ukuthi ubaba wakhe ufuna ukumlanda futhi ubegxile kakhulu nasey'dakamizweni naye-ke manje urayithi nje uwumuntu nasekhaya nje usewumntwana olalelayo namafisi la wayekade emshayile ngize ngimletha lana urayithi awasamshayi bese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engiwutholile nje ngiloke ngizela ekhaya ngithi nje babamavula kuvaliwe nawe mama ngiyabonga kakhulu unkulunkulu anandisele niqhubeke njalo nje nisibusise

0: ngithole ijozi kababa uSpiya yangisiza yangijabisa umama wasekhaya. Lokunye okusahlakazanyana njengeswayi kanjalo oqinile nje.
1: Uma ngaphakathi.
0: Ephalaza.
1: Nana-ke ube yiphalaza noma yabhekwa
0: kwakwabula kwaguqulelwa kwaphuma.
1: Okay.
0: Engafakeli ukuthi esikwini.
1: Kwakuyihlizo le.
0: Yeah. Ilokho esikubonile ukuze ngijuse. Wena masi siyakulandela. Usizakala.
1: Amen. Ubaba usibaba nendaba.
0: Sibaba mnqawe.
1: Amnqawe.
0: Yeah.
1: Amen.
0: Amen.
1: Okay, mkhokheli wami ungakhuluma.
2: Ngizakhuluma mina uyokuqala ukufika kwami la ngoShanwari.
1: Bamba la mkhokheli.
2: Ngifike.
1: Awuzwa.
2: Ngingakhumalo kwa-R1 kwaXesa.
1: Yebo.
2: Ngangihambela ingane yomntanami eyayisigqoke iminyaka emibili ingathathwa ndawo. Ngafika la ngeza umprofethi ekhuluma eredweni ekhuluma ngekhwela ndaba. Ngeza ngazofuna ukuthi umprofethi uzobe khona kwaNongoma ngolwesithathu. Ngizothatha leli khwela ntaba ukuthi ngiphathelele ingane yomntanami eseGoli. Kwenzeka ukuthi futhi umprofethi adibane nengozi eShowe. Ngafika kodwa usisi wangisiza wanginika ikhwela ntaba ngayiphathisela ingane yomntanami. NgoJanuwari, ngoFebruwari ithathiwe noma ingapermanent kodwa kukhona lapho esiyithathwe khona.
1: Amen.
2: Ijusi-ke ngiyithathile ngigula nje ngingasavumi ukuthi ngenzeni, ngingakwazi nakuhamba, ngakwazi lutho. Ngiyithathile ijusi ngayiphuza ngezwa kuvuleka ukuthi ngihambe. Bayababaza nje nangakithi ukuthi sekwenziwa yini ngihambe kangaka.
1: Mm-hmm.
2: Ukuthi sengizizwa impilo isikhona.
1: Okay, bamba gogo ungakhuluma ukuthi iJesus size kanjani njengoba kusho.
2: Ngiyabonga. Kubo bonke abantwana bokumkhulu. Mina ngumama wakwaGazi endaweni yakwaDabazi. UJosi ngiwusebenzisile, bengimkhulu nginesisu esingafumi ngikhothame, esingafumi ngenzeni, ngeneyinyawo eyivuvukalayo. Kodwa manje konke lokho sekuphelile, sengiyi-right. Nanokuthi ngihambe nje angisahayifuzeli, sengihamba right. Nentaba ngiyikhuphuka nje, akusekho lapho kuba buhlungu khona. Inkinga uma kula ogula khona ayidluli kalulu, isuke ihlilini yenzela wena ukuthi bonke aba bagulayo ngicela besondelane nejusi khona bezokwazi ukuthi besinde. Mina bengisha amaphilisi kumanje angisangishayisa inhliziyo, akusekho nje ukudla okungishayisa inhliziyo, namafutha bengiwadla neswayi bengigule, kodwa manje angisaguli.
1: Okay. Wena ubunephikane ma ukunuka enhlabeni njalo njalo.
2: Bengikhala ngihayifuzela ngiphama kakhulu. Ungazi umuntu ngihambe shathi ngaze ngihlale phansi, kancancane ngihlale phansi, kancancane ngihlale phansi. Nginephika kodwa manje asisekho. Sengihambela nje.
1: Amen gogo. Ungakhuluma-ke ukuthi ijusi ikulekelele kuphi na?
3: Mfundisi wami, ijusi ilekelele kakhulu, ingula kakhulu. Besingifile, angifuni ukuhamba mama, besingifile. Ijusi yangikhipha, wangikhipha ebhokisini, besingifile. Ngayiphuza ijusi, yangikhipha amanzi, ama-5 litre amathathu ebengiyaphalaza, kungakhona ukungena lutho emlonyeni wami. Mangilokho ngiqhubeka ngiyiphuza.

0: kuyo yonke inkinga onayo obhekane nayo nezinto umuntu ayifisayo emhlabeni ama office akhe akhona indawo ezehlukene kithi nje hambani bantu bakithi nani nizoyibona lento nami engiyitholile khona ngijabule namhlanje kufudumela ekhaya kufuna abantwana bayadlala igcekeni kumnandi akushoti ngalutho ithi nje bonke abantu nje abaziyo ukuthi namhlanje aqekile ngoba namanxakekile nginganamphambili nganaphambili nginganamuva kodwa nje namhlanje ngiyabona ukuthi lapho engiya khona kusasekuningi futhi engisacelayo futhi nakhona kusazokwenzeka ngale ndlela ngoba fike kwenzekile khona.
1: Okay, nakho ke baba uthi kwenzekeni
2: yethu kade lokho engithenga nje isebenzo lapho ke nje zonke izisebenziswayo yonke amnyama zonke izisebenzo ngesongo futhi lelo bhizinisi futhi lokho engikhuleka lokho engicela nje ngicela ukuthi nami emsebenzini babone ngimuhle banginominate ngoba lokho kunominate abanye bodwa kusale mina kusho ukuthi ke ngokuzwa lapha eradweni eradweni mase ngifondela laphana empangeni ngathi ngeke ngihlupheko ekhona umprofethi kusho ukuthi iy'sebenza lokho engisebenza ngisebenza ngicela ngikhuleka indlela osisize yangisiza yasembusweni sekwenzekile-ke nganoma inetho ya ngohamba nje ngiya egoli nami njengabantu bonke ney'khulu nabelungu ngihlobisa nje ukubonga kakhulu embusweni.
1: Aw siyabo ma unominathiwe kusuke kuyima
2: Oh,
1: amen. Kulungileke baba siyabonga.
2: Ngiyabonga kakhulu baba. Amen.
1: Uthe ukuphi nendawo?
2: Ngila Richards Bay.
1: Okay baba.
2: Amen.
3: Mbonani. Umprofesi omkhulu uMatawuzeni ingadlangadla isahlulobisi umngulu wezimfihlakalo umqaqi wamafindo nezibopho futhi onolwazi olujulile ukwethulela imfihlo yempumelelo. Hlala ulinde ulelele impumelelo yakho isifikile akube umbuso wodwa.
4: Sanibonani batabami umamdlovu lo okhulumayo. Bengishushwe yinyawo kakhulu zivukana ngingakwazi ukulala ebusuku zishisa zibe umlilo ngize ngizikhiphele ngaphandle kweyo mvuvu ngendlela kade zishisa ngazo ibuhlungu ngayo ngathenga le juice hhayi manje iy'nyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku. Ngiyacela nje wonke umuntu onenkinga iyasiza le juice isiza wonke umuntu noma ngakuthiwa nasiphi isifo iyakusiza. Ngiyabonga kakhulu.

0: ngiyacela nje wonke umuntu onenkinga iyasiza lethu siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza ngiyabonga kakhulu
1: asibingelele kwizizwe zonke sibingelele enhla nasezantsi lona ngumetshangathi mathi ijuice yala ekhaya isisize iinkumbi zabantu noma ngabe uphathwa zinyawo noma ngabe uphathwa izinso noma ngabe uphathwa likhanda elingapheli noma ushawe istroke noma une-HIV no

ngomhlaka 29 umhlaka 26 yilo ile Tuesday eh lesiya kuyona ile ngizobe ngithi ngine free consultation khona akugcini ngo Tuesday ukuba ne free consultation kuzobe kune special njengoba uzobe uthi ijuice lena e 175 uzobe uthi nga 2 ngo 300 rand okusho ukuthi kuzobe kune discount enkulu kuzobe kune special nje you buy 2 ngo 300 rand and ide nisazozwa ke nani nini niqala ukuzwa nisazobona futhi abantu bephila ngapha ke ngoba mina ekhaya ngokuzalo lundi so ngokuzalo lundi kodwa ngisebenza yonke i North Coast ngapha ke khaya sihambela insihambela inkantolo zamakhosi sicele nje abantu induna nenduna nenduna nenduna abagulayo siba size ngale juice yethu free sibanakekele uyabona ngoba siyayithemba lento esiyenzayo siyazi mangifike enkantolo yenkosi ngifengisha cha ngicela nje induna ngicela abantu abawu 3 induna nenduna nenduna bese siyabanakekela ko supply bethu ngoba sino supply indawo yonke bese beyabanakekela ke beyabanakekela ke beyabanakekela ke bese yibo abantu abanye osazobezwa befakaza kanje uyabona ngoba phela thina emakhaya akekho umuntu ongaziwa uyabona right uzothi ngomhla ka 26 ke kulolu lesibile siyakulo cela ungaphuthelwa ngine free consultation ngine special futhi sale juice engikhuluma ngayo uzobuthola ewu 2 ngo 300 rand yeah iyona nto ebalekile ebengifisa ukuthi uyazi kanti kagcini lapha abantu abawu 5 abayofika kuqala bayothola ijuice ewu 2 ngo 200 rand angithi kuvele kune special sika 300 rand for 2 kodwa first 5 people ngoba mawufika office niyabhalisa yonke abawu 5 abazofika kuqala uzothola ijuice ewu 2 ngo 200 rand laba abawu 5 abazofika kuqala right ke o supplier mawufuna ukuba usupplier woza sihlale nawe phansi ngwafika nangalo futhi fika ngayi Tuesday ngihlale nawe phansi ngizobe ngiba neclass lo supplier ukuba fundisa ngibatshele ukuthi sisebenza kanjani yeah and then ke yeah ake ngithi okubalekile kakhulu ukuthi wena ungaphuthelwa nge Tuesday and enye into ebalulekile ngiya ngibe nama class lapho khona ngifundisa umuntu ngokusebenziswa kwejuice ngoba right noma ngabe una sipi sifo ijuice sithethe noma uHIV unjani woza uyabo kodwa umprophet uSibili akasho ukuthi umuntu akayeka amaphilisi ngoba angikene phakathi kadokotela nesikole sami uyayizwa leyo nto leyo omunye umprophet mase ngisebenzele ijuice ngayeka namaphilisi cha akazasho umprofethi uSibiya ukuthi yekela sebenzisa ijuice kuyoze kusho udokotela wakho athi udokotela wakho ayikhona yabona manje sewu-right manje uyabo futhi akahlale ngakubuza udokotela une-BP unoshukela unani udokotela wakho akahlale ngakubuza ukuthi kwenze njani manje and nawe futhi abantu bayakubona ngisho egazini nouyabonakala uyaphila le nto yokulala ukhathele uvuke ukhathele ngathi nya masebenza le juice le indaba yokulala ukhathele uvuke ukhathele into ongaphinde uyazi leyo angiphathi-ke lokho kuthiwa kukhona into ongayidle babayo ngiyakugaranta uma kuthiwa nje ukuthi wena hayi mina ngidla into ebabayo njani nani ngihlaphe nginama-alsa nginanani ya injalo nje uma ufuna ukuxhumana nathi inombolo yase-ofisini lami u-079-655-1813 angiphinde 079-655-1813 kanti inombolo yami u-082-098-1282 angiphinde 082-098-1282 number 421 Sangro House, Anton Lembede Street, noma sithi ngaphambe kwalesi sitolo esikhulu esidayisa ukudla. Ngaphambi kwesitolo esikhulu esidayisa ukudla. Right ke kodwa ngoba sengutshelile ke kuyokite imininingwane ngampela ke wena hlangana nami. I-office lethu liyavula every day from Monday to Saturday. Livulwa ngo-8 ke bese livala ngoba past 4 bese kuthi Saturday livulwa ngo-9 livale ngobani livale ngo-2. Ne Saturday right ke ungaphuthela uzungalezi iphutha ke ngolwesibili thathe yakho ayinabungozi kuyaphileka God bless you ya ngiyabonga kakhulu okay ake ngikhothe nje ebhayibhelini uNkulunkulu uthi ngiyonentshatha ngiyonethwala ngiyonentshatha niyozeniguge nibe zimpunga bamba ngithandazele ngifuna ukukhulekela la uthi uNkulunkulu ngiyokunentshatha niyoze niguge niyobe

Kanti kwena ke okude esingenali office nawe ukakwazi ukuthi ke ufonele office lam prophet ku 0796551813 bese sikunikeza izinsebenzo kuzo. Asiyani ke lapha ya asiqale khona eThekwini sikhumbuzana. Ulwesibili lethu umhla ka 2 mayiqala inyanga umprophet uzobe khona. Bese siya ke lapha ya eMandeni. Sinomhla ka 3 esithatha siunikeze umuntu waseMandeni. Sicela ke wenze kanje sihlobo sami eMandeni sishayele eofficeini ku 0796553 ubhukhe ukubonana nomprofeti. Uhlelo lwakho lulula kakhulu lapha eMandeni. Umdingo sokubonana nomprofeti uyafona abhukhe iofisi ke eselobe semtshela ke izinhlelo sokuthi sekuyilona ke usuku noma sekuzoba yilona usuku sikufonele sikwazi sekuthi uzodibana kuphi nomprofeti eMandeni ke ngomhla ka 3. Kulesine umhla ka 4 umprofeti uzobe khona eshowe lapha yake phambi kwase boxer ngase Chester bayazi kabanye bethu sidibana lapho nomprofeti masise showe umhla ka 4 na kanjani umhla ka 4 June uzoba khona ke umprofeti isikhathi u 10 o'clock ekseni. Umhla ka 5 bakithi umhla ka 5 usuku olukhulu inkonzo bakithi lay service enamandla ngendlela esimangaliso inkonzo yokuphakanyiswa komuntu. Yebo kunezinto ezikwehlulayo empilweni ufisa uNkulunkulu akugcwalise ngamandla ukwazi ukuphakama kuzona. Une business lakhe elingahambi kahle, unekhaya lakho elingamile kahle, unezinto nje ezikhlupha empilweni yakho ufisa ukuthi ke ngempela uzibone uphumelela kuzo. Lenkonzo ke izobe ingawe ngomhla ka 5 kuJuni ilapha eMpangeni emagcekena kwamasipala eholo elibrary iqala ntambama ngehora lesithupha iya kuyihora lesithupha ekseni. Ngiyacela ukuthi uphinde futhi ulalele uhlelo olulandelayo uzokwazi ukuthola ke futhi ama details enkonzo umprofeti esibekela wona. Kanti nje ke uma uyinxenya lenkonzo uyophatha R250 wakho uphathe namanzi ozosuka nawo ekhaya. Lamanzi ungawathela kuhaflitha wakho noma elitheni lakho bese abantu abakhona ekhaya bayawasebenzisa kuqala bawaphuze bawaqhabule and then ekwaqhabuleni kwabo uphinde wagcwaliseke sewuyoza nawo ke ngosuku lwenkonzo. And isicelo sithi ke akube ukuthi mawusuphuma nalamanzi sewuyaphuma impela ayikho into ezophinda ikhiphe ikubuyisele emuva nawo lamanzi. Awukwazi ukuthi wathathe uphume nawo uphinde ubuye nawo lokho ugcaluza nawo wathathe nje uphume umphelo oze nawo enkonzweni. Umprofeti uzokwenzela ke isimangaliso uNkulunkulu amthume sona noma amvezele sona ngalamanzi ukuthi ayofike ewasebenzise akufakele insebenzo bese uyawasebenza azokwenza izinto ezinkulu ekhaya lakho. Inkonzo ke ingomhla ka 5 eMpangeni. Right, siyadlula siya kumhla ka 6. Umuntu osolundi uzodibana nomprofeti ngomhla ka 6 kuJuni eofisini lethu ezansi lapha yangakakepa. Yebo isikhathi u 10. Office livulwa ngo 8 bakithi. Yebo umprofeti yaqale ukusebenza ngo 10. Mhla ka 6 olundi. Ngomhla ka 8 kwaNongoma umprofeti uzobe khona na kanjani ngomvuni ngo 10 o'clock isikhathi. Umuntu okwaNongoma Phuthuma ngomhla ka 8 uzobe khona umprofeti eNongoma in ngo 10 o'clock isikhathi. Mawungayazi indlela usishayele ubuze sokutshela. Bese kuthi ngomhla ka 9 ke uzobe sophongolo phongola Country Lodge ngomhla ka 9 nakhona isikhathi u 10 o'clock ekseni and then ngomhla ka 11 abesemtubatuba eofisi kwamadolo center ngomhla ka 12 abesempangeni eofisini lethu lapha yake kwa Kennedy Building. Usuku landelayo kube umhla ka 13 ke siyamthola futhi eTV. Inombolo kamprofeti mhlawumbe uyafisa uxhumana naye ngocingo u 082 098 1282 082 098 1282. Sesivala ke asithathe inumber zo supplier bethu umuntu okwahlabisa phuthuma lapha ya kumamxulu ku 0723403953 bese kuthi wena semalimoto phuthume lapha emabhasini kumamkhize 0738 802094 ulapha eduze nemakethe number 5B. Wena okwaNkandla uphuthume lapha kwaMtshili ushaye ku 0769835576 kukwashezi lapho isibongo bese uphuthuma esitenga lapha emathekisini aka maphumulo kumahlongwa 0601367371 Kanskop uphuthume kumaZulu ngaphesheya kwa siyabonga 071 2968

leyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke protocol ya observer ngegama lika Jesu ngoba dlamini isibongo ngiyakhola ngisindisiwe ngumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu last time shibe ngichecka kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngashomile zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama ale makhiya senda ngivumeleni bazalane khulume naka amagama ngicela bazalane ngabe sanginako okuningi ngiyazi abantu bayayithanda into ivangeli abangaphuma ngayo iblue nje ibhanoyi lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozongithuthisela kodwa okubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu uma ufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe swakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenzi umhlaba wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba number 4 umuntu ayingasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu akho ngiyawumenzela umsizo njengaye but mawufika chapter number 3 ihelper ihelper for the first time ngibona ihelper idukisa ihelper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na abu uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lo ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifike awuphezuwe bantu basethekwini izwi selifikile phekwe impilo zenu vuka lo mhlabeni izwi selifike virtual DJ

ukuba ngoba selifikile lonizwe njengoba selifikile nje alifiki lihamba lodwa ukhuluma ke lo wesifazane nalenyoka ayibenza lengxoxo yabo lithi iBhayibheli lo wesifazane khatha wabona isithelo sinqanelekile asishumayele khona lapho lo wesifazane wasibona yabona umthetho kaNkulunkulu uthi singadliki ukuthi lo sifazane sakuma sesipresent kwakuye sesipresent ayisithi sesiphandukezele izwi kaNkulunkulu lithi iBhayibheli lo sifazane sabukeka sananeleka emehlweni lo sifazane ukuba mshibe sasingadleka akusiyo akusiyo umuntu okudliwa lo kodwa usathela usewupresentile wathi khona

0: ungayenzi le uzofa.
1: Mhm. Hey bo, alright?
0: Ngizikhuze futhi. Ai qhubekeke lento ke iluke ilokhuza iluke ngibambile ke lemotweni and la eceleni yazi ukuthi ngabona lala ngokuthi yazi ukuthi town noma kuphi ungahlangana nomuntu edragi bangabiza amaphoyisa mhlambe bangatshela samane ongangisiza ukuze ngizophuma kulento kuphume lento egazini but kunento ethi ngithi yabo ngesikhathi ucabanga lento e right akwenz

0: ende bona
1: ngibangela
0: iphedali eh awangifele
1: so awufele umusa wakhe siphile emsebenzi
0: so fanele wazi ukuthi uma umntwana kaNkuluNkulunkulu wena naye impilo iphilayo awuyiphili ngala awuweli ngala hence kuNkuluNkulunkulu wakho ekwazile ukukumela ngaphakathi ayiphikise le moya ukucaca cece waphuma uNkuluNkulu wama ngala umoya wakho noma uthi give ini kulento abayishona ama uNkuluNkulunkulu ngala athi no

0: ngifazi noma nale khuluma nalowo uNkulunkulu ngoba manje isimo okusona asina indawo yokuguqu uthandaze asina sisithi nje kubiza lo
1: yeyakhakathi
0: wam activate wa activate ka futhi wasebenza wabona so kade umbona uNkulunkulu akuqali ngale sigemegeme lesi kodwa siyongena kule ncwadi sozithola nini
2: engabe
3: nifunkulu.

Number 2, ngibambekanga ngoni. Mina ngibambekanga ngathi ukuthi nginaprose ligama noma ngingithaba noma ngibefika. Bengibitwa ngemsuthu mina noma ngathatha zonke ama messages amwafunda.

emnandi kakhulu ke le yakhe ubaba SJ wakakhoza. Yes, ingoma emnandi le, le language abayishaya eChuchani mitswalo ay sithi isuthu. Yes, makisi yoni Quran music isifundisa ama languages amaningi, isifundisa ama language amaningi.

0: ngithanda kakhulu Nkosi yami.
1: Oh,
0: ngiyangihlala ngihlale ngiyilalele nje yabo. Yes.
1: Kuyazwakala umntwana okholwayo
0: lo. Impela.
1: Siyakudumisa impedesha. Ingoma le siyakudumisa by Voices of the Nation, ingoma yakhe ubaba uqinisela umfoka Sibisi. Elo yena ke.

Pemtuba ngithuba noma kumeda ngazi noma usehluhluwe noma use semtuba angano oh ungathi uba noma mbanzi vusho mbanzi osemtuba futhi lo wasehluhluwe sibonga kakhulu mama we life siyabonga kakhulu awubangise ngiyanazi yazi siyabonga kakhulu impatho siyabonga siyabonga.

10 suke ke dlala izimali sozazo lenala sifinde ke sikhuleke kusukela ngo 10:30 masiqedile nje umayela singene endumisweni mase ke sinyuke lentabeni sikhuleke ebusuku namhlanje liyanda ke kakhulu ibandla labantu abakhulekayo ngibona mangihambile nabantu abaphumayo siyabonga kakhulu ngalomthandazo wasebusuku.

suke ke dlala izimangaliso zezolenala sifinde ke sikhuleke kusukela ngo 10:30 masiqedile nje umayela singena endumisweni bese ke sinyuke lentabeni sikhuleke ebusuku namhlanje liyanda ke kakhulu ibandla labantu abakhulekayo ngibona mangihambile nabantu abakhulumayo siyabonga kakhulu ngalomthandazo wasebusuku.

Kriga, ni kaste, ni kan buda kita bang sama je ba bang kumpulan si bengang kas. Lang kula ngangela face to face. Ekus, aku nak aku lemah waktu kita tambah kit nega aku. Langam cie nego skuting dan, tapi lo kan boleh aku gas lang tu balap face to face. Katola instant healing, nangis lis, tak kalah tu dah zaman tu. Sasa punya yang kita tiap tibet. Ngathola phela kwamlangisuka lapho ngosi li face to face sengaphutsatana nabanye kuthi face to face wayibukela iphasi ngeva kumbishop Madlamini athandaza athi face product iqala lalela izwe lena ngitokusida nami ngakhusateka lapho-ke ngoba ngibuva lebufakazi ngikako ngithi angite phambili nami lokhipha bufakazi bami tosidana nabanye. Ngikubonile nje lokungisitile kuzela umhlimba wami ube kahle. Shothi ngenayo iTop Friend ya 2024 bathi asithengeni emajuice. Ngishaya ilayini ukuthi nangifika lapha ngiphinze ngijike ngithi hhayi ngifuna kuthenga yinye ngicele abantu ngisasihlanganiseleni. Bangithathe 1-1 bathi bantu cha mina angeke njengoba bathi te umuntu usaqala ku-2 ndawo senga-2 abe sengiyadinikela sengiyathenga kwelo 2 ngangasabuka ukuthi amanye ama-products ndawo athenga ngani. Ngathenga ijuice lebovu ibhale bani aluminia ngaphinde ngathenga nale green bebhela exim sokusinalo umtimbo wami wawuluma kakhulu ayinathi ngahlala phansi nganasazivalo ngala nangalapha nganasazivalo. Nathi ngisanasala izivalo ngeva lomtimba uceka ushisa ngafoma ngabamba nto ngathi nde ngasihamba ngangabikela umuntu ngalala esitule ngathula ngathi dvu ngasho ngathi hhayi iyasebenza le juice lebasithingisele yona. Ngathi after 5 minutes sekuphelile ngathi ngiyaqhubeka ayinathi ngathi nangiyinatha lapho kwavuleka le mthambo yaphumela ebaleni yonke la mtimbeni layiphumela le mthambo la ngefa hamba umoya lokubanzako lungathi ubuye efrijini ngathi mandi ahamba ngale mthambo yonke ahambe azawuphumela ekugcineni konke la ahamba azawuphumela ekugcineni. Kwaba kuphila kwami lapho ngawubona umtimba wami mvake maviki uyaqala uyabuya ngiyageyina ngiyageyina ngiyageyina ngajabula ngathi kuphila kwami sekukhona.

siyathokoza emsazweni wakho kuzulena le FM imizuzu ngamashumi kamane shayile hora leshumi ebusuku namhlanje siyangena ngempela emkhulekweni asibonge kubantu kade belalele jumayelo yethu sixolise lapha bekubuye khona ngathi kuyakhatha siyaxolisa kakhulu siyaxolisa kakhulu lapho singena kanjani ke endomisweni ebusuku namhlanje sibheke emkhulekweni.

0: kusho ukuthi bengakhonza uNkulunkulu. Bengikhonza izinto ezifiswa inhliziyo yami mina. Kodwa namhlanje ngithatha isinqumo. AwuNkosi bapha amandla labo abathatha inqumo ezintsha. Abathi ngizomkhonza noma. Noma kumnyama kusenje kodwa ngizoqhubeka. Kuthi iNkosi labo bonke abathi mina ngimkhonze ngoba ngitshela ukuthi bonke kuyoshintsha. Namhlanje ngicela ukujoyina ibandla elisha labo bonke abathi noma noma ayibo noma ukuyuthe uthi kodwa noma ngingasukumanga kodwa ngiyazi ukuthi umhlengi wami. Siyabonga Nkosi. Sibonga ukwazi ukuthi noma ungakwenzanga manje konke sicelile kodwa wena uzokwenza. Nezitha zethu esiyiphebezayo siyibone ngakusasa imuli. Asizophela manje soqhubeka sikhonze siyithola inhlamba sikuthola ukukhwisisazwa. Sizoqhubeka noma kumnyama soqhubeka noma sikuzwe
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo.

0: 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Amen wemprofethi. Ngithake ngithathe le lesithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe nenyawo ivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Uyinomopho ngophinke engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami, hayi ingenzela imanga ijuice yakho, ingenzela imanga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo. Ngiswele kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijusi yakho, iyasebenza ijusi yakho, ingenzi umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada.
2: Sanibonani, sanibonani, ninjani? Sithemba sinyaphila. Igama lami nguNoxolo wakwaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice etholakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle, mesina sebuya kumina sesilungisile izinto, sasola ukuthi sesinenye inkinga, induku ayisavuki. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena, yasiza kakhulu. Iyasiza nakucansi nje, mune sifo socansi nakwi-HIV, bonke nabantu abanoshukela mekuthi bayayifisa bangayithola. Itholakala embusweni, ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu. Mina ngiyayincoma 100%.
3: Okay, bamba kanjalo. Ungakhuluma kubamba sibongo kusho ukuthi ijuice isize kanjani?
4: Oh, mina ngumbatha. Ngithole ijuice kababa uSpear. Yangisiza, yangijabisa umama wasekhaya. Ngiyajabule kahle. Aphinda futhi ngasizakala nomama ophathaphatha isifuba. Kwakhona ukuthi isifuba sakhe sineyinkinga ngengcolile, kwakhona okuphumayo njengenyama emnyama angathi iyinsiza emnyama, lokunye okusahlakazanyana njengeswayi kanjalo okuqinile nje
3: uma ngaphakathi ephalaza
4: ephalaza.
3: Mana-ke ube ibhalaza noma yakubhekwa
4: kwakwabula kwagugulelo kwaphuma.
3: Okay,
4: engafakeli ukuthi

0: Sanibonani. Mina igama uSibonelo wakhesa emzimkhulu. Inenkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke ekhehlile nje. Sengizame yonke into. Hambe bonke odokotela ngisizakala. Bese ngilahlekelwa neyithemba. Sengihlele nje ukuphuma phambi kwabantu. Endlela bese ngonakala ingayo especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu. Isizakale kakhulu umkhulu umehluko. Umkhulu umehluko and bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela bese ngonakala ingayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ubaba. Umsizi kakhulu.
1: Ake ngithathe leli thuba ke ngibonge ukuba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlungu. Ngisize kakhulu le juice ifike yahlakaza. Yahlakaza. Eyi. Ngafane ngopha lezo nsukwana emva kwalowo wavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla, ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hheyi ngiyasiza le juice abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
2: Sawubona babuSibiya. Kanti ngokucela iNkosi yami angazi noma yenziwa yini ama-VN la ekhaya. Kodwa bengithi angidlulise ukubonga Nkosi yami. Bengithi angidlulise ukubonga nje kwijuice. Last week bengine-appointment kadokotela. Bengifika isigaxa lapha ebeleni asisaveli kwi-X-ray. Mengithi nami ngiyazizwa nje selokhu ngafuza yona nje ngiyazizwa. Mengithi ngiyasithinta nalabi lo angisasitholi. Angazi noma noma hlambe ngiyagagamela yini. Angazi noma ijuice ningisizile. Kodwa nje ngithi angidlulise ukubonga. Ngibonga kakhulu.
3: Ngile Sandton House ngizofakaza ngojuzi. Ujuzi wangisiza kakhulu, ngiphethwe yinyawo. Nabantwana baphuza bakhwehlele ekhaya baphathwa umkhuhlane. Wasinda umfana naye sasithi une-TB. Ngiyabonga kakhulu baba, thanks.
4: Molweni sithanda sami, thina noma majola apha e-Flex Staff. But ndihlala eMtubatuba ngokumsebenzi. Yeyi, bantakwethu anginceda ibhengele likatata uSibiya uMavuthulula. Bantakwethu akumelanga ube nomona. Akumelanga ube nomona, akumelanga ufihle. Itshintshile impilo yami kuMavuthulula. Ibhengela lathi uSibiya ndihlala eMtubatuba ngokuhlala. Ndiyacela zithando zam, umntu makalibheke makalijonge uMavuthulula. Bantakwethu uyavuthulula zithandwa zam. Yonke into yam ibehamba ngendlela enzima ngale ndlela. Bendide ndityhola nditsho abantu aba-next to me ndithi oh inoba ndiloyiwe, inoba kutheni, inoba kutheni. Yeyi, wandinceda uMavuthulula. Bantakwethu izinto zam zihamba kahle kakhulu ngoku. Ndingumntu ozicicilelayo kodwa ngoku yeyi hayi ndincuma ndodwa, ndiyazincuma ngokumamela. Yabona ayikho into emandi njengoba uthule umamele abantu xa bethetha. Ndamamela kuthethwa eteksini ndathi yeyi ndizawutraya le nto. Hayibo uMavuthulula, tshayani bantakwethu, tshayani zithandwa zam. Akufuneka ngasimonelani, umhlaba unzima ngoku, izinto zinzima ngoku. Ndicela nifune ihofisi likatata uSibiya, nifune uMavuthulula, ndiyova ngani bantakwethu. Enkosi.
5: Sanibonani, sanibonani. Lona olana okhuluma namhlanje uZandile Phetha eMangosa. Hayi, ngifuna ukusukuma ngokukhulu ukubonga, ngokukhulu ukubonga kubaba uSibiya uSotobe. Into angenzele yona nje ngokuthatha nje ibhengela nenekilesi yakhe ngwasemanguza. Kuye kuthiwa imanguza hayi sike sibone khona, kodwa hayi mina umuntu omsebenzekile ngibona impilo yami ukuthi iphemele.

0: ngiphumelele kahle futhi futhi yonke into engifunayo ngathi ngicela iyenzeka iyenzekile bekinga nayo umuzi ngihamba ngihlala nezingane namhlanje ngihlala kusithabathaba imoto benganayo kodwa namhlanje nginako ngiyakhomba sihleli kamnani nabantwana bami angifuni ukuthi abanye abantu balokhu bashone le nalene ungazi ukuthi uyaphi ukhona ubabusibiye ukhona mafuthulula usebenza ngendlela enye ongayazi insebenzo zakhe ziyasebenza asingakhohlisani singabantu namhlanje sishona le nalene kuze kuphele imali ukhona usotobe uyasiza uyo yonke inkinga onayo obhekane nayo nezinto umuntu ayifisayo emhlabeni ama-ofisi akhe akhona endaweni ezihlukene ngithi nje hambani bantu bakithi nani nizoyibona le nto nami engiyitholile khona ngijabule namhlanje kufudumele ekhaya abantwana bayadlala egcekeni kumnandi akushoti ngalutho ngithi nje bonke abantu nje abaziyo ukuthi namhlanje aqekile njengoba nama ngixakekile nginganamphambili nganaphambili nginganamuva kodwa nje namhlanje ngiyabona ukuthi lapho engiya khona usasekuningi futhi engisakucelayo futhi nakhona sazokwenzeka ngale ndlela ngoba vele kwenzekile khona
1: okay nakho-ke baba uthi kwenzekeni
2: ngithi kade lokho engishengakiyisebenzo lapho-ke nje lonke isebenziswayo yonke amnyama lonke iyisebenzo ngekongo futhi lelokubhikizutha futhi lokho engikhuleka lokho engicela nje ngicela ukuthi nami emsebenzini babone ngimuhle banginominate ngoba lokho kunominate abanye bodwa kusale mina kusho ukuthi-ke ngokuzwa lapho eredweni yakho eredweni ngase ngifondela laphana empangeni ngathi ngeke ngihlupheko ekhona umprofethi kusho ukuthi iy'sebenza lokho engisebenza ngisebenza ngicela ngikhuleka indlelosi size yangisiza yasembusweni sekwenzekileke nganomineka
1: o
2: sekuya ngohamba-ke nje ngiya egoli lami njengabantu bonke ney'khulu nabelungu ngihlobisa nje ukubonga kakhulu embusweni
1: hawu siyaba ma unominatiwe kusuke kuyima
2: awu
1: amen kulungileke baba siyabonga
2: siyabonga kakhulu baba amen
1: uthe ukuphi nendawo
2: la Richards
1: Bay okay baba
2: amen
3: amen sanibonani umgqobeso omkhulu matawuzeni ingadlangadla isahlula bisi umbulu wezimfihlakalo umqaqi wamafindo nezibopho futhi onolwazi olujulile ukwethulela imfihlo yempumelelo hlala ulinde ulelela impumelelo yakho isifikile akube umbuso wodwa
4: sanibonani batobami umamdlovu okhulumayo bengihlushwa yinyawo kakhulu zivukala ngingakwazi ushukulala ebusuku shisa zibe umlilo ngize ngizikhiphela ngaphandle kwengubo ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo ngathenga le juice hhayi manje iy'nyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku ngiyacela nje kuwonke umuntu onenkinga iyasiza le juice siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza ngiyabonga kakhulu
1: asibingelele kwizizwe zonke sibingelele entsha nasezansi lona ngumeja prophet dk sibiya isahlula mpisi ingadlangapi ma-1000 isihlane samandla siyofela emandleni ukulungibukani ngoba mina ngiyihlo kwakho ngiyihlo kwami masimbonge kakhulu unkulunkulu ke bazalwane ngezinto ezintsha asenzela zona asiqale sihlale la kunejuici yala ekhaya ijuici yala ekhaya isisize iy'nkumbi zabantu noma ngabe uphathwa zinyawo noma ngabe uphathwa izinso noma ngabe uphathwa likhanda elingapheli noma ushawe istroke

ngiyaphathela ngeJuice namhlanje. Into engizobe ngoba ngiyathanda ukuba nesikhathi nabantu Tuesday, ngizobe ngine free consultation. Okusho ukuthi umuntu ngifuna ukuthi oqale ukufika nami angafiki nje athenge ijuice. Kepha ake fike ahlale phansi nami ngoba ijuice yethu ihlukene kathathu. Khona ka 175 rand, bekhona ka 250, bekhona ka 550. So uma umuntu mhlawumbe le ngikhuluma le ka 550 eyamalumbo onke, ngabe imbulelo, ngabe amalumbo, ngabe ingakho ngithi ngizokunikeza i-free consultation ngolwesibili ukuze ngihlale nawe phansi ngizwe ukuthi yini ekukhathaza. So ke kusho ukuthi wena uzoba nesikhathi sokuthi uzothi uzothenga ijuice ngolwesibili, uzophinda futhi ungibone noma kanjani. Ngizoqala lo ukusebenza ngo 10 o'clock. Kusho ukuthi office izovula ngo 8, mina ngo 10 ngizobe ngikhona ngine free consultation. Okusho ukuthi wena uzoza ungibone mahala, ufike ungichazele ukuthi kwenze njani ngoba ijuice phela yenziwa yimini. Angithi ngiyakwazi ukuthi mangixoxa nawe, uyabona nje leya malumbo ngayikhanda ngoba kwakukhona abantu specific abanenkinga eyayiqondene naleso simo. Nase ngibenzela eqondene na. So ukuxoxa nabantu kwenza ukuthi size sigcine sithola kakhulu izinkinga okuyizona esixaka abantu ngaleso sikhathi bese sibenzela into edinga ukuba ya injalo. So ke ileyo nto ebengizoyigcizelela bese kuthi ke ngomhla ka 26 nangomhla ka 29, umhla ka 26 yilo ile Tuesday lesiya kuyona. Ile ngizobe ngithi ngine free consultation khona. Akugcini ngo Tuesday ukuba ne free consultation. Kuzobe kune special njengoba uzokuthi ijuice lena e-175 uzokuthenga 2 ngo 300 rand. Okusho ukuthi kuzobe kune discount enkulu, kuzobe kune special nje you buy 2 ngo 300 rand. And ike nisazozwa ke nani nini niqala ukuzwa, nisazobona futhi abantu bephila ngapha ke ngoba mina ekhaya ngokuzalo olundi. So ngokuzalo olundi kodwa ngisebenza yonke North Coast. Ngapha ke khaya sihambela iinkantolo zamakhosi. Sicele nje abantu induna nenduna nenduna nenduna abagulayo sibasize ngale juice yethu free, sibanakekele. Uyabona ngoba siyayithemba lento esiyenzayo. Siyazi mangifike enkantolo yenkosi ngifinish cha, ngicela nje induna, ngicela abantu abawu 3 induna nenduna nenduna bese siyabanakekela ko supply bethu ngoba sino supply indawo yonke, bese beyabanakekela ke yibo abantu abanye sazobezwa befakaza kanje. Uyabona ngoba phela thina emakhaya akekho umuntu ongaziwa. Uyabona right. Uzothi ngomhla ka 26 ke kulolu lesipile siyakulo, cela ungaphuthelwa mine free consultation ne special futhi sale juice engikhuluma ngayo uzokuthola ewu 2 ngo 300. Yeah, iyona nto ebalekile ebengifisa ukuthi uyazi. Kanti kagcini lapho abantu abawu 5 abayofika kuqala bayothola ijuice ewu 2 ngo 200 rand. Angithi kuvele kune special isika 300 rand for 2. Kodwa first 5 people ngoba uma ufika office niyabhalisa yonke, abawu 5 abazofika kuqala uzothola ijuice ewu 2 ngo 200 rand. Laba abawu 5 abazofika kuqala. Right ke. O supplier mawufuna ukuba usupplier woza sihlale nawe phansi, ungafika nangalo futhi fika ngayo Tuesday ngihlale nawe phansi. Ngizobe ngiba neclass lo supplier ukubafundisa, ngibatshele ukuthi sisebenza kanjani. Yeah, and then ke yeah, ake ngithi okubalulekile kakhulu ukuthi wena ungaphuthelwa ngeTuesday. And enye into ebalulekile, ngiya ngibe namaclass lapho khona ngifundisa umuntu ngokusebenziswa kwejuice ngoba right noma ngabe unasiphi sifo ijuice sithithe noma u-HIV unjani woza. Yebo, kodwa umprofeti uSpeed akasho ukuthi umuntu akayeka amaphilisi ngoba angingene phakathi kukadokotela nesiguli sakhe. Uyayizwa leyo nto leyo. Okunye ukuthi umprofeti mase ngisebenzisele ijuice ngawayekena amaphilisi, cha, akazasho umprofeti uSpeed ukuthi yekela sebenzisa ijuice kuyoze kusho udokotela wakho. Athi udokotela wakho hayi khona, yabona manje sewu-right manje. Yebo, futhi akashale ngakubuza udokotela, une-BP, unoshukela, unani. Udokotela wakho akahlale ngakubuza ukuthi kwenze njani manje. And nawe futhi abantu bayakubona ngisegazini nouyabonakala uyaphila. Le nto yokulala ukhathele, uvuka ukhathele ngathi nya ngosebenzela ijuice le. Indaba yokulala ukhathele, uvuka ukhathele, into ongaphinde uyazi le. Angiphathi ke lokho kuthiwa kukhona into ongayidle babayo. Ngiyakugaranta uma kuthiwa nje ukuthi wena hayi mina ngidla into ebabayo njani nani, ngihlaphe nginama-alsa nginanani. Ya, injalo nje uma ufuna ukuxhumana nathi inombolo yase-ofisini lami u-079 655-1813. Angiphinde 079 655-1813. Kanti inombolo yami u-082 098 128.

khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe